angase wazi umfana adlada phansi emsimbi emachunweni. Hhayi, ngihleli nawe umfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.

0: Onisiqi sase Afrika nonhlanhla ngwenya number 4
1: ayagumsakazi ngiyayithanda le yabona le mama ngitshena nje uthi iculo ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi off yabona ngoma ukudlala ingoma ezosandalezo ngiqhamuke neyami njengakazi izindawo awungitshene phela uthi iculo ubani leli.

0: ithini into uma ngabe ke kumi kanje kushona lokho kunye kwase kungiduka la futhi khona la uthi ke cha impela impela kangenelele lapho ke undonga lapho ke kulento ke yobugebengu hayi mina afowethu nje umfoka ngonya nje usabuka usababaza indaba yenzeke eNkantolo hayi ke khonto efuna mayibhekwe lapha eNkantolo khona uphenyo kufuneka nje mali thiwe nje shi lapha ke eNkantolo ngoba hayi khona kukhona okunuka santungwana buzokwehla kanjani igebengu ubugebengu uma amaphoyisa ezojaha isigebengu asifake ejele bese kuthiwa ke eNkantolo engathi ufakaza abuhlangani akaphuma umuntu abuya aphuma aqhubeka futhi enzele yonto awu bafowethu hayi uvele ungazi kona nje khona kunuka santungwana khona okusina kujaqaza iy'nkantolo ukuthi ke engathi akuhanjiswa kahle laphana ke ey'nkantolo noma abantu baphuma ngemithi phela ngayazi kuthiwa khona nemithi yecala mhlawumbe umuntu ugeze ngesihlahla esithile kuney'hlahla shuthi zamacala nje hhayi funeka avale uhulumeni funa shaya umthetho ukuthi ke lesi ke isihlahla sivalwe muthi muni abantu abageza ngawo mhlawumbe ngivele ngisale sengikubuza kwakhona nje lokho-ke makuya ngokuthi awazi umuthi mhlawumbe uthi hayi cha ngoyanya nawo umuthi ogeza abantu baphume ejele ngalo muthi ngizosuggesta uhulumeni ukuthi ake gawule iy'hlahla lezi abantu abageza ngazo uma ngabe bezwe emacaleni ngoba nibayaganga bese umuntu afuna ukuphuma toli futhi ebulela umuntu awu awu
1: awusabanibelela into emandle kusini njani makhumbula irobo ngale lonke lamajabudelaziamo ngiyabona la ukuthi umuntu engasitholisetha ngina kodwa nizokela ndimingomanye odlalileyo na Steve Kekani ethina ndiyiphupho ngiyiphupho izolo eyi siyihlule into umntu emandenza le lapho kumakhuza ukuthi abantu banobele noma bethi ubangwane lamabhekisidamza kodwa ke sisibayele ke abantu ukuthi abangenzi ububi ngenkuba inkosi eyathi wabulali emthethweni yethu nje yaseafrika mayeyifuthi siyonke yaze singabulalani ngoba ubulala-ke uthiuphefumula ukhiphaumula sokhiphele ebe unkulunkulu oye ukwazi ukuthi wayiphinde uyibeke uyibuyisele umuntu ona yimbi-ke le nto sicela abantu bangasebenzisana ngey'nhlala zamaphoyisa ukuze kuphele ubugebengu uma ungazi ukuthi kunendoda eziyidakamizwa sheshe ubike uma ubona nendawo ugebengu ubike izekele inamba leni anikeza umsakazi nje omunye ukuthi laphana ekuseni bambili lapha yabambepha ku-1912 thiwathi isondo afanele uthenthi kubani inamba engangeni bayasebenzisa kakhulu iy'namba nje lezi zama-security izona ey'sebenza kakhulu nobonakala udependele njengiwana novusa izona iy'namba ziyisebenze ingeneke bakwazi ufuke baxazulelo zenkinga bonke into ey'mpile mantetembi kakhulu
0: ngiyakuzwa mfoka amaphumulo ya kona kunjalo ama-security companies ayasiza kakhulu esikhathini sanamhlanje ya ungawathathi laphana-ke ungayithathi kancane iy'nkampani zama-security ngoba nazo ziyalifaka iy'xalaba ziyasiza mthathi imbuzo uyosika nawe la usika khona wena owabona umuntu ekhipha amantshontsho uyophendula othandwa nguwe ushile kawushile imali yempesheni yona uthini ngayo umuthi-ke wabantu abageza ngawo ukuze bawini etoli amacala sithini gelini gathini gama labo

0: Hayi hamba simntumende sohamba. Ndimande umuntu uqala kabili ukhona noma ngoko. Imkhulu moyo ushaya impela. Umshaya ngalezi zikhathi impela hayi. Dali phela kodwa kulezi zikhathi endala. Uzinkhulela ngayo umalu. Kodwa sizithi umuntu angithi awukho noma awukho. Nangu lo baba lo umkhwanyazi. Wafika ubhikile esiphongweni. Ngathi abona ukuthi uphumile uthole ibhikile. Kodwa uthe ubhikile khona esiphongweni sephindi wabofa ubhikile ngaphakathi. Ukuyenza ukusebenza kwenza ngasebenzi. Nanti ngikade impela wawena sekucashwile kakhulu aphakantolo. Kuya ngokuthi nje yinyenza yini wenzeni ubona umuthi ufanele nomthandazo uma izinto embi ngathi awukusizi. Ngibona umuntu manje.
1: Hey ngiyakuzwa wemfuka amaphumulo. Wambona ngani ukuthi manje ubhixe umuntu esiphongweni umkhwanazi? Hey futhi madoda. Hayi ngayibuza kabi le discount esiphelile. Noma lolu suku kwanamathela ithishwe esiphongweni. Hayi kodwa lapho wayekuyikhomishana lapho. Uthi umaphumulo umkhwanazi wafike ebhixe umuntu esiphongweni. Kulungile, khiphe isikhathi 3 minutes to 2 lapho nayihora ke. Listen, till tomorrow morning, same time, same place. Ngoba ngikhona ngiphethe lapha na ke ezakudala ezamzukwane sobe sithi old school lapha na ke Friday. Ngiphuma ngobaba uDT Malembe uthe emnqamlezweni. Till tomorrow, tango. Oh,

0: ngithengele mina ngazo zokuthi ufuna ngidayise ngiyabonga ma
1: ubaba waphinde wasinika wasizela insebenzelo yabogogo bethu. Mina ngibabonile abamagogo ngisebenzisa insebenzelo leyo kababa wesinika yena. Ngelanga lesibini ngibabona ugogo bejabule. Ngaphinde ngelanga lensebenzelo yesiphethu khona ukhokho wami ozala umkhulu wami ozala uma wami unomfula sikhule kunomfula okuthiwa ngowakhe. Ubone lo mfula uphendukile isiphethu. Kodwa uma ungenwa kuwona ububiyelwe kahle ungathi ungenwa nge-order. Wayitshilo kubaba wathi khona okunye sizokubona zesingeni zezinye izinto. Kwakhona umndeni wami ojabule ngayo indlela esimangalisa ungathi bokukhona umsebenzi bayaphilekezelana. Kodwa sithemba singena laphayana esiphethwini kukhontliwe kahle kungenwa nge-order. Kwakhona omunye wefemili ocashile ongafuni ukuthi simbone. Ngiyabonga kakhulu ingelosi kaMavula kuvaliwe. Uthe futhi uba besangisebenzele njalo ngensebenzelo yesiphethu. Ungathi uba uyangikhulekela la kodwa engikhulekela ubaba ngenjalo ebengikhulekela ngayo ngisephuphe njalo. Ngabona ubhuti wami engikhulekela kodwa izukweni kababa. Ngithe uma ngivula amehlo ngivula amehlo ngokaphezulu isendlini yoround ekhaya yotshala. Ngabona isithombe sikababa khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya. Ngambona i-profile picture yakhe ibinesithombe sikababa. Ngabona leso sithombe lapha

0: kukaphezulu isendlini yoRound ekhaya yotshani ngabone isithombe sikabalo khona i-profile picture kamama omunye wala ekhaya esihamba naye la ekhaya ngambona i-profile picture yakhe inesithombe sikababa ngabona leso sithombe lapha erufini yasekhaya okuliyeyo yotshani ngiyayibonga kakhulu inilo sikamama Vula Kuvaliwe manje emveni koba sibuya empophomeni mina ngibe kwi-first group ingane yami yabakusekazi uthera ngavuke ekuseni efunguzayo la phakathi kwebhenisi nekunzi
1: okakhiye alanje lokugqina baqhambuka uyintombazane ibophelele ibhayi la ithe hayikini ithi ngithunyiwe la kwena ngithunywe kutho impumelelo yakho iphumelele wawungathi ngilele ngiyaphupha ngingalele ngibungoke noma ukucabalala kuthoapho ukuthonga buqhamuka ngiyakhuluma ngikandiyenza nje ikophi ndibhayelayo afike ngihamba ngikaphambi kwami ngiyakutshela kanjalo bazangane kuyabo ngoba ngabuya lapho ngahamba ngayikhasini ngabuya ngathola u-430 bazangane ngihamba ngishutheke ikhadi lingangeni limpenduke libe kuvulimbuke ngize nginazekuseceleni kwami ngithi angifizela ningene kulowo muntu kodwa mna amasawe mina asebenzi bazalwane ngiyabonga ngoba bazane ngingaqhubeka ngicela ngile mpilo iqhubeke iye phambili njengoba sinanje bazane sihlupheke sonke ngoba noba usapho usuhluphekile wayena uma kuthi ngoba ubusuhlu kunemali ubuya buzabuzi uhluphekile azasingayideli le ndlela amamavuzi lavalile ngicela nje ingiqhubekele phambili ngilala endlini iyavuza ngicothe ma ngiphindela njoba ngkhulu
2: amen baba uzophuneka mawami uzophuneka iyahozwa amen sishaye izandla enkolo mama
3: yabingelela abazalwane lo nkulumo kusamzwane wakumede ngokuhlala mhlala la eshansweni osho ukuthi ngangikhona ensebenzweni la wenziwa khona insebenzi kamariya mdlaleleni ngesabatha bese ngiphinde ekhaya bese ngifikile ekhaya kubekho into ezawuthe ngiphuthumela esitolo ma ngibuya ma ngingena nje ngasekhaya ngithola u2 rand nje ngasesangweni inkinga enganginayo-ke ngangingenayo imali yokuthi ngibuye ngesole nje uba bothi asibuye sizolanda ufike ngangisele nje noku-derive kwaba nawo futhi ushoda ukuthi ngifikela edrobeni kodwa kube khona ethi hayi hamba icebo lizokwenzeka hhayi ngavuka-ke ngesodo-ke hayi ngagibela ngeza la edrobeni lathi uma sengenda nje la e-teachers center sehla nje nabanye sasinabo etekisini kube khona ethi awubheke la kaduhle khona esihlalweni ukuthi ayikhona into eshiyayo mayethi ngiyakuphenduka ngiyabheka hawu kunemali la esihlalweni eyamaphepha hhayi ngingabe ngisabuza okuningi hayi ngabe ngiyiqoqa njalo ngiyifake esikwameni ngabe ngedla ngiza ngala ngiza ngala okungafunga ukhokuthi ongigomeke esibhama mathi ungawubheke nje njekuye hayi ngaze ngafika la ma ngifika la hayi ngiyikhiphe ngiyibheke hayi kwakuwu-2 rand
2: wawufike kwinkonzo ungabuya mali yami uhlaleleni lowomuntu ngakusasa umsetekisini usuthole imali engamaphepha hayi bazalwane
4: asibambe ubufakazi sizwe abantu kwamavula kuvalo sokwemukela
5: yebo baba linjani
4: siyaphila
5: yebo baba siyacela ukuthula ubufakazi baba ngami
4: ya buthini ubufakazi bakho
5: ubufakazi bami baba beninenkinga ngaphansi eyithumpa nezilonda ngaphansi bakho
4: yebo
5: yebo baba ngithe ndazama baba ngahlala nomuntu othi mali zama umfuculula ngixela ngawe baba
4: ya
5: yebo baba ngithe ndazama na uthenga umfuculule ngiyakufuza baba kuthe ungakapheli u7 days baba
4: ya
5: uthe ngapheli u7 days kwabe kwasha yonke into ngaphansi baba yaphela kudala ndihamba odokotela ngina ndiphuma kodwa lasiza umfuculi wakho baba
4: ubukade uneyinsumpa ngaphansi ma
5: ineyimpumpa baba ezinezilonde emacaleni
4: le nto ibisinesikhathi esingakanani
5: yo mhlawumbe i-2 years baba
4: i-2 years iphelile
5: yebo ndingasizakali baba
4: kodwa unele wathola umkhucululi wawusebenzi ubuwusebenzisa kanjani wema
5: bendiwusebenza ndiwuphuza baba ndihlamba nangawo
4: uhlamba nangawo ubuntu bakho
5: yebo baba ndithi mandibonge kakhulu

0: Umsebenzi uvulekile manje.
1: Uvulekile baba umsebenzi ngandile ngiqale emsebenzini ngalikho imfomu yonke baba.
0: Mana kusho ukuthi lezi ilonda bekuzilonda eziyisichitho ngoba kunela kwalapha kazona sekuvuleka umsebenzi.
1: Yebo baba ubatho kanjalo nje ekhaya nami ngatho kanjalo kusho lokhu isichitho kodwa ngisesofuka kuba kumavula kuvaliwe.
0: Siyabonga kakhulu mntanami uJehova akubusise uJehova abe nawe kukhanye kube kuhle konke mntanami.
1: Yebo baba ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga kakhulu lapho ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwamafuna kufanisa kwamukela.
1: Amen tata unjani?
0: Molo mama siyaphila.
1: Siyaphila tata, ngizenge nobufakazi tata, bengingumuntu olala kusulwane khathi iminyaka.

0: ekhaya fona mlaleli wami inamba yiyo leyo ka 064 533 3512. Ya kwamafuna kufana sokwamukela.
1: Amen tata, unjani?
0: Molo mama, siyaphila.
1: Ngiyaphila tata. Tata, ngize nobufakazi tata. Bendingumuntu olala sisilwane thathi iminyaka.
0: Yebo.
1: Ndahamba ndiyothenga iintsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndithetha njengasilwane ayisaveli kwayona.

0: 0712. Ya. Kwamafuna kufana sokwamukela.
1: Amen tata, unjani?
0: Molo mama, siyaphila.
1: Ngiyaphila tata. Tata ngize nomphakazi tata. Bendingumuntu olala sisilwane tata iminyaka.
0: Yebo.
1: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndithetha njengomntwana ayisaveli kwayona.

0: 0712. Ya. Kwamafuna kufana sokwamukela.
1: Amen tata, unjani?
0: Molo mama, siyaphila.
1: Ngiyaphila tata. Tata ngize nomphakazi tata. Bendingumuntu olala sisilwane tata iminyaka.
0: Yebo.
1: Ndahamba ndiyothenga iinsebenzo zakho tata, ndazisebenzisa ndazisebenzisa, ndithetha njengomntwana ayisaveli kwayona. Uthuthe zibe umkhwenzi ke sizame ingaphumi, kodwa usebenzisa iinsebenzo zakho eziningi tata.
0: Manje le mali
2: le baba kwangena ikholi yakhe baba, ngisamanga sesisebuyile. Uthi baba ufuna ukunginikeza imoto.
0: Hawu.
2: Kwimoto lena baba uthi ufuna ngihambe ngiyifake emgaqweni isebenze njengo-Uber. Ngikhuluma nje baba, imoto sesiyifake emgaqweni saqasha ngisho umuntu, iyasebenza baba.
0: Ngokuthola izinsebenzelo zikamavula kuvaliwe, kubuye ubaba wey'ngane obesenesikhathi wakushiya.
2: Yebo baba, beseyiminingi iminyaka engekho, ngisele ngedwa baba. Engiyabonga kakhulu, ngisize kakhulu baba, ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu emntanami. Ungathini kwabanye besifazane okungalungi abashiwe ney'ngane, iy'ngane ezingondliwa, ungabaqhuqhuzela uthini ngomavula kuvaliwe?
2: Ngingatshena baba, ngingasho kubona ukuthi mabasukume baba. Izinto zakho izisebenzo zakho ziafodeka baba. Konke kuyenzeka. Ngiyethemba nje baba, konke kuyenzeka kubo bonke omama abasindile. Mabavuke bayithontuthe baba.
0: Awubatshene mntanami ngale nkonzo engizobe nginayo yangolwesihlanu yobusuku bonke. Awubatshene ukuthi abakhahlele ingubo beze kumavula kuvaliwe azobenza abafane nawe. Awubatshene mntanami.
2: Ebo baba, bonke abalaleli ngithi nje ngolwesihlanu nje konto kuze kusekuseni baba. Ubaba uyasebenza, uyahlola, akukho angakwenzi, uyayivula iminyango eseyikade yavalwa. Ngiyabonga bazalwane, ngisindile nami, ngiphumile ekuhluphekeni kumanje sikhuluma.
0: Sibonge kakhulu mntanami, iqhubeka ibhizinisi imoto, izale ezinye iy'moto mntanami, kukhanye.
2: Ngiyabonga baba.
0: Kunjalo mlaleli wami, kunjalo uDr. Mzinto, umavula kuvaliwe. Ngisho umuntu Nkosi yami othi mina angaze ngiye kumavula kuvaliwe, kodwa ngiyazi ukuthi unabo ubufakazi lapho ekhaya. Imkhuleko nje engiyenza eredweni, ngithi bamba amanzi ekhaya, buningi ubufakazi ama-VN esiwatholayo, abantu bebonga, abantu betusa. Ngizothi mlaleli wami lapho ekhaya, wena ofuna impilo yakho ishintshe, woza kumavula kuvaliwe, ngeke singehluli isimo sakho. Kwamavula kuvaliwe sakamukela.
3: Tata, mavula kuvaliwe.
0: Yebo.
3: Dokotela.
0: Ya.
3: Ngifuna ukudlulisa ukubonga tata. Ngingumuntu ogembulayo tata.
0: Okay.
3: Bendinganayo nhlobo inhlalo.
0: Ya.
3: Ndithe ndakuze ecaweni lakho tata, ndathola uyafika iinsebenzelo zokunikela, nam ndanikela.
0: Okay.
3: Ndithe mandibele ndindahlala isonto, ndaphupha ebusuku ngathi andivuze ushaye umhlalo mandivuke ndihambe ndiyozama imali yami.
0: Okay.
3: Ndiwinile tata, ndiwinile, ndiyiphethe ngesanda, ndiwa ndikhetha nje.
0: Hayi bo. Uwina kasino.
3: Ngiyabonga. 20,000 uphethe ngesandla, abantu abangajabule bayafa tata.
0: Hayi bo, hawu siyabonga.
3: Oh tata, ndiyabonga kakhulu, ndiyehlisa ukubonga, ndiyabonga.
0: Vele uwumuntu wekhasino.
3: Ewe tata, bendingumuntu ogembulayo kodwa bendingawini inhlobo.
0: Ubungawini inhlobo?
3: Bendingawini inhlobo, bendingabi endanayo isihlahla tata, kodwa ndithewa ndinzakwakho ndabendanenhlahla tata.
0: Ngokufika nje kamavula kuvaliwe, unikele nawe makunikelwa, kwaseke qhumo kwakho.
3: Oh, kwaqhumo kwamdada, kwaqhumo. And inhliziyo endlenzabule nayo tata, andaba ngibonge kanjani. Eyi, ngiyabonga kakhulu.
0: Siyabonga mntanami, uJehova kubusise. Qhubeka mntanami, udle imali yasekhasino.
3: Oh, ngiyabonga tata kakhulu.
0: Kunjalo mlaleli wami ekhaya, sengizothatha bebe babili bebe bathathu. Yona inamba ka 064 533 3512. Fona mlaleli wami, isikhathi sakho nomprofethi, umprofethi wabantu, lona umprofethi wesizwe. UJehova wangithuma emhlabeni wathi angiyokhulula abantu.

0: Wavusa eso mkhuluma nje ummilo esihlungu baba lapha ekhaya siyabonga kakhulu.
1: Kube kuhla kuba namhlanje sizwane ezothuthukisa ikusasa zithuthukisa impilo. Mlalelo wa imbila yawuswela umsila ngokuyalezela.
2: Yeah. Okay. Kwenzakalene kwena?
3: Bingingenayo imali yokuza la ukungenela lo msebenzi wanamhlanje. Kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela le msebenzi ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe.
1: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u2 rand wayoyidlalela wasufika uwina 5000.
3: Yebo baba, u6000 kahle kahle.
1: 6000.
3: Yeah. Mm. Bekubo 6000 ngangithomba.

singa confuse akufanele izinto zabantu abadala noma isintu siyibone ngazi ukuthi sesivaleleke khoneni ayisekho enye indlela esingenza ngayo ngoba yabona ina nomkhuleko yabona ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bayakhuleka ifana kanjalo ithi ukukhuleka ububiza abantu abadala ithi ukukhuleka uthi ububiza abantu abadala uthi bokhabazela bogcwaba ngiyaphuma ke manje ngiyazi ukuthi injoba nginimemeza njena nani niyongicelela kumkhulu womkhulu kumdali wezulu nomhlaba hlanganani ke angahambi ingedwa injoba ngiphuma njena angiphume kanye nani akukhanye nina ngoba ngiyo representa nina enikumini so nje ifuna singasisi akusikhono kwethu yikho kuzothiwa mekuphumelela thiwe umfana kaMdonge yabona akube excited akube kusa congratulatewa wena ku congratulatewa lo ngale kuwena kube ngathi uyena owenzile iyayibona leyo nto kuba ngathi uyena owenzile ngoba vese idonsa

0: osegameni lakhe
1: hey leke leke ilenga yazike ukuthi yenze njani manje nje kodwa ngethemba ukuthi kuzolunga ngekudala ukuze sizwe umkhuleko ekseni sawbona ekseni kungulesini lesini lomkhuleko lesine lo mama besililo lesine lo amadoda kaNkuluNkulu lawa ke asukumayo abesiyayilwela into ekufanele ayilwela ngathuli konakala sizosho njalo namhlanje sithi siyabonga nangalolu suku ukukhumbula nokukhunjuzwa ukuthi kahle kahle thina khona into esay inheritor siyakhumbula futhi nangelanga kuthiwa iShaka Day kwakuthiwani kwakwenze njani now namhlanje konke konke mfowethu konke ongakwazi ngawe akuqoqe namhlanje ukwenze ukwazi ubhale ebese siyakhuluma mina nawe ngeSunday sibone ukuthi sihamba sifika phi ngoba lento yokungazazi nalento yokungazi ukuthi kwakuthiwa Shaka Day ngoba kwenze njani hayi ingathi sizosidusa endleleni kodwa akasimncenga uNkulunkulu kuko konke ngoba kuqale kuzazini nasekwazini umenzi nasekwazini ukuthi ukulethe inhloso yakho yokuletha kulomhlaba yeyipi nomndeni akunikeze noma ofikele kuwo wena kungani ufikele kulomndeni ufikele kuwona.

0: kulezo ikhathi ke kwakuseyipiriyodi yamanabukeni ngaphoqeleka ukuthi ahambe ngiyofuna umsebenzi kangangokuba ngahamba ngayosebenza endlini zabomndiya bomdaba abomndiya bomdabala ngisebenzela lengane ukuthi ithole okungcono ngendlela engangisithandana ngayo nomntanami kwaze kwagcina sekusekulunga ngamthatha ngamusa ezikoleni ezingcono yabona ukho usuku lolo lanamhlanje la indaba iqala khona usuku engeke ngalikhohle it was namhlanje njengoba ku 24 September 2016 ngavuka ekseni ngahamba ngaye enkonzweni ngiyothandaza njengangiyothandaza kumkhuleko ngathi mangibuya emkhulekeni khona lapho kulo indlela engiyihambayo ngangihamba kube namagiqebazi kungavumi ukuthi ngiyekhaya ngiqedile kodwa fanele ngiyekhaya kuthe lapho mase ngifika ekhaya ikhaya lami uyalazi uma ngiyasula kuyakhiwa ngisho kuvalwa ngisho ifastela ngithi mangiqala ngiqhamuka hayibo igate wide open ngithi mangibheka kuyaphuma kuyangena ngithi ukuphoza kancane ngithi cha lo muzi ngoba kona umuzi wabantu abaphuma bangene kwenzekalani ayi bese ngibuye ngithi ukuma kwami ngeke ungisize ngalutho esikhundleni sokuthi ngingene ngaphakathi ekhaya ngapaka imoto ngaphandle engahlangana naye owokuqala ngathi mangimbuke emehlweni akazange azangibheke wavele wabheka phansi hayi ngithi ngibuye ngingene ngingangeni ngasefront ngiyongena ngemuva ngithi mangingena ngemuva ngithola ukuthi kugcwele la iphasethi bazalwana kugcwele ngesikhathi ngingena bangivulela indlela bangivulela indlela and le ndlela bangivulela yona angithi uyalabona ipassage lineminyango bayayivala leminyi iminyango bangivulela lo mnyango efanele ngiye kuwona mangabe sengena phakathi engakuthola balandeli benanda FM uyabona le ndodana engahlupheka ngayo ngayo leya ndodana yangenza ukuthi ngingabi ile ntombazane ehlala nasibona le ntulo ezinde ecishe lingana namatafula angikwazanga mina ukwenza lokho ngoba nganganasi isikhathi ngangizosathatha up isikhathi I have to beka ingane ngihambi ngoyisebenzele ngenzele yonke ingane yami ngangithi is my hope and dream ukuthi lokho mina engakwenzanga uzothi mayese esefundile umntanami waqeda uyongenzela ngempela futhi wayesebenza kangoba ngase ngidla izinto engakazi ngize ngizidle kuleli yakhaya I was so proud ukuthi ene sekukhona izinto ezenzekayo ngambuza ngathi mangena uyalenga lapha ya ngiyakhala ngiyakhala kodwa ngiyayibuza ukuthi how can you do this to me? Khona ibhasi mina engiligibelile engazange stop engazidlula. Ngiyaxolisa
1: balandeli.
0: Kunebhasi engangiligibele ekonetop engayijomba. Engazange ngize ngehle kusona leso stop because of lo mntanami. Ngaye ngase ngiyitshela ukuthi I can go back ngiphindele kulela bhasi ngithi ngikukhole sisitopa ngizangize ngehle kodwa why angenze kanje ngendlela esasithandana ngayo ngangithi mangabe en my wife mangabe nenkinga i first call yayiza kumina ma I cannot do it ngithi mfana wami you can do it kodwa washabalisa ama hopes and dreams ami washabalalisa izinto eziningi engase ngitshele ukuthi once wakhula wakwazi ukuyimela nami I can ngenze noma whatever njoba ngisho nje mina ngidlalanga nezinye ingane engangama angihamba ngezinye indlela
1: yeah okay mhlamba sibambe la kancane sithi ugwinya mathe sihlabelele ngoba kuthiwa okuhlabelela kuyamduduzo odabukileyo uthi amadodana la asewesili wazithwala izono

0: kancane izikhali makholwa ah nkosi yami xa ukuthule bandleni angisukumi nalutho ngizothi nje hlomani lezo zikhali bafowethu ebese nalenda nithandaza ukuhloma ikhali-ke ihambisana nayo lento yonke into manje sengilokhu ngiyicubungula I think this month ithi into uma ngilokhu ngihlehla nayo no-heritage no-shakers day ithi yazi yonke into ungayithathi nje ngoba nakho uyizwe ikhulunywa sibani bani bese uyayikha hhayi jula mani uyibone futhi njengoba yenzakala manje yenzekalelani kungani wayiqondane nami but angifuni ukudla isikhathi sinenkosazana sinenkosikazi sinowesifazane odlulile entweni udaba asixoxela lona bekusana lokubalisa ukuthi hawu waye wangenza kanje umntanami mficelenga I can imagine
1: yes
0: owakho umzalayo
1: difficult
0: ohambe washiwo izinto mhlambe behind your back ezaziyinhlamba
1: yes
0: waphoxeka
1: enkulu
0: wathi uthi hayi lo ngizofa ngifela yena eyi sekwenzakalani manje uma usufika
1: ngibonge ndlovukazi mabhula ngisayibeka-ke balaleli lapha emakhaya ngiyakhala kodwa ngiyacomplain ukuthi Ndlovukazi lo mntwana ngimbambe mina ngezama izandla ngidlula ngiwa ngivuka nginethwa ngingenayo iumbrella ubese kuzothi ngalesikhathi esefundile eseafforda ukwenza izinto ngisacela ukubuyela emuva kancane umntanami uthe sasesikoleni wathola umntwana khona la ngangathandaza uNkulunkulu ngoba ngisebenzile kanzima njengoba ngisho ukuthi ngangasebenza ezindlini zabomndiya bomdabomndiya ngamcela uNkulunkulu ngangakamazi uNkulunkulu ngalesi khathi ngamcela ngathi baba ngicela ukuthi uma sengineminyaka ewu-35 ngingabi umqashwa ngangazi nami ukuthi ngicelani uNkulunkulu ngithini uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu uthe la engiphendula khona ngithe nginalo 35 nganginomzukulu ngalo mntanami nginomzukulu okuningi sengikwenzile manje ngibheke emuva ukuthi umntanami ukujahile konke ukujahile ngithe ngisabheka umzukulu wokuqala kwangena owesibili ngithe ngisabheka owesibili kwangena owesithathu ngifuna ukusho ukuthi akukho okungadluli ngoba nangaleso sikhathi mina bengikhala uNkulunkulu benenjongo ubenenhloso njengoba kuthiwa kukho okungadluli uNkulunkulu ubazi ukuthi kona kunzima ngakhala bazalwane ngagula akukho engingazange ngibe yikona umaminyathula wangifica ngiyinto nje egulayo engichaza ukuthi akukho okungadluli ngangicomplaina ngithi waye uzale kangaka waye ungenzela into einzima kanje kodwa uNkulunkulu wayenendlela and manje ngiyengisho ngithi khona labazukulu manje akekho lo mntwana uNkulunkulu angithi wayenenhloso yokuthi uzohamba vele kunomunye umthandazo wenye inkonzo othi asazi sofa kanjani nini ngiyibukeke lento fanele

0: ngilungisele manje ngilungiselele umngcwabo. U first born wami lo. Engawa ngivuka ngayo njengoba ngisho ukuthi ene kunebhasi enginetopi engazi ihlanga. Mina ngisayitshela ukuthi khona ngisazophindela emuva ngiyoligibela lelo bhasi ngisho ukuthi cha ngehlanga la ngicela ukuphinde ngiyokwehla. Ngilungiselele umngcwabo manje. He's only 27 years old. Ngilungiselele umngcwabo. Ufanele kusukume mina ngiphinde ngihlaliswe nalapha kuthiwa phela umama wengane ufanele uhlale lapha ya emakhandleleni. Ngikhumbula ngelinyilanga ekwangena ifoni ngihlele emakhandleleni ngavele ngaxhuma ngathatha isikhwama. Ukhona umndeni angisenayo umama.
1: Oh,
0: okay. Umntana wami wahamba wayofunda eGoli, uthe mayibuya eGoli ebuyiswa ukuthi sekushona umama. Wabuya wahamba udrive amatekisi le ePoint. Ngangihamba ngiyodrive ngiyoma kuwe street ngithi yabo uma ngangambona khona nje ngendlela ngimthandayo sithe inyanga yamagugu namhlanje nami ngizoxoxa ngelami igugu uNkulunkulu angiphuca lona kodwa kwangayona ngizothini konke uNkulunkulu kusebenzelana kube kuhle wayazi yini ukuthi wenze ngihambe ngiyoma kuwe street ngithi yabo ngizothi ngangimbona nje ngimkhiphe kuleyo tekisi sisale kanjalo ngimthathe ngimfaye emotweni ngihambe naye ngekhaya kodwa kwenzeka ngalokho yangena ikholi. Bakhona omama abahleli labangihlalisile ngiyazi ukuthi vele kuba nomama bangihlalisile ngathatha isikhwama sami yucu ngihamba ngayo ungayongena emotweni umnkosikazi kamfowethu wangena naye akangibuzi kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngiyacabanga ukuthi nami kwakhona nokuhlanyanyana okwakukhona because ukube ngangingahlanywa ezongibuza ukuthi anti weyingane uyaphi manje wangena naye ngahamba ngikhuluma sikhulumisana la emotweni i-call ingena ithi sesithathe umuntu wrong sicela ene uhambe uyohlonza ukuthi ene uyena muphi owakho ukuze sithathe i-funeral parlor le iphone live sifuna uyohlonza ukuthi sithathe kuyena yena.
1: Yeah.
0: Umuntu maye eyilengisile ke uye Phoenix kuyo checkwa lapha ku postmortem ngihambe mase sifika lapha bese ngiqale ngikhulume ke nomkamfowethu sengithi mina into engibizelwe yona ukuthi hamba umkhombo ukuthi uyena ngingikwazi ukuyosho ukuthi kuphele 5 minutes abuye athi hayi aunty sebevele bathatha okuyena yena vele ngifike esengene lapha sengivezelwa sengenile lapha ukuthi nango kuyena yena sebethatha kuyena sengiyakhuluma ngedwa ke ngithi mina uyabona ke nangayikhathe saphila waye kade ehlale ngifonela athi manginenkinga la manginenkinga namanje kushuthi uthe mayiphapha makasambona uma wakhe kwathi ma wozongibheka nakula ngikhona
1: namba sebengihlukanisa
0: and that was my first smile lokashona ngiyasmile manje angisakhali ngiyasmile ngithi mina kushuthi ubesangikhumbula ukuthi okay konje nginomama
1: yeah
0: siyalandelana ke ne undertake siyalandelana ke ngize ngishaye ihuthi angathi ngishaye ihuthi lani with that smile ukuthi beyajika bathathe enye indlela nami sengithathe yami indlela engifuna ukusho nje Ndlovukazi Mapulu ukuthi konke kuyadlula sine indlela ehlukile zokuhila mina njengoba ngisho ukuthi this day 24 September bengaphumi mina ekhaya bengenze ilutho bengafuni nomuntu ozoba seduze ifoni yami bengiyicima ngalolu suku because angifuni umuntu ozothi usakhumbula yini ukuthi kwakwenzekani ngalolu suku ukusakhumbula kulezi kulonyaka nje uqala namhlanje njoba kumhla 24 September it's been 10 years ngalezi ikhathi kwasekuvele sekwenzekile shothi umntana nami na 10 years adlula emhlabeni ngayitshela kulonyaka ngathi hayi ukukhala kwami ngeke kuze kungisize ngalutho ngoba usehambile uhambile ikhona enenye indlela engizokhala ngayo ezomvusi ayikho indlela engizokhala ngayo ukuze avuke umntana kodwa engakusho nakumlalela ekhaya ukuthi sihila ngendlela ehlukene ukhona omunye umuntu okwazi ukuhila manje khona omunye othatha isikhathi kodwa okufana okubalekile fanele sihilile umama nyasulu ke wakhuluma nge-GBV wathi sometimes sino siya silinde ukuthi GBV izokwenziwa abantu bekwenza nathi siyenza mina ngayiyenza kweyami impilo kangangoba yangithatha yangidlisa amaphilisi
1: yo
0: yangidlisa amaphilisi ngawadla amaphilisi 7 months ngoba ngangikazi ngivala ngisho igate ngafuna umuntu ozongena ezokhuluma nami ukuthi makanje nafanele wenze kanje ngagula bazalwane kangangoba ngangithi mangihamba ngaliboni ngisho i-robot khona i-robot elikhulu lapha ephalokhi ngake ngadlula kulona libomvu zami imoto ngikhuluma ngethi vele bebayaphi ngoba imina befanele ngihambe

0: ngithi mase ngibheke sibukweni cha
1: kumiwe la
0: kumiwe bekufanele ngimi kodwa ngoba uNkulunkulu wayekhona yazi bazalwane yonke into uNkulunkulu uba khona kuyona noma ngabe ibuhlungu kangakanani ukuphela ukuthi thina fanele sizazi ukuthi sidinga ukuhila
1: yes
0: uma ungafuna ukuhila noma ungafuna kwamukela ayikho enye indlela ongahila ngayo
1: ngiyakuzwa abazukulu bangakanani manje
0: oh uNkulunkulu ungibusisile indlovukazi kwathi uma kufika lowoqala ngangogogo jabulile ngathi ngaze ngajabula sengugogo ona 35 years old kuthe sekufika owesibili ngakho lowesibili uzalwe uma wami wayina 2 weeks eshonile asekho umuntu ozongadela ingane ngoba le ungamthathe na 3 months ngahlala noma kuthe sekufika owesithathu ngafonelwa ngangisemsebenzini kutholakala intombazane namhlanje ngathi oh
1: How?
0: Ngikitiniwe phela manje. Umama oyedwa ngathi oh.
1: How?
0: Kangangokuba ingane iyamuzwa. Ingane iyamuzwa umuntu uma engabe engayithanda. Umzulu wami wathi mase eqale sehamba, intombazane ngazala abafana mina abawu2 sakhona omunye. Ngazala abafana abawu2 so bengiqala ukuba nentombazane. Bekuthi mayeza imoto ipaka lapha ngakagogo wakhe, uyobaleka eshutheka ngaphansi kwezingubo zakagogo wakhe. Kushuthi wayezwe le lagama lothi
1: oh.
0: Ujabula kufanele ngijabule. Kodwa engakutshela kona namhlanje uye esikoleni uhamba nami. Kuyimanje balalele. Ubu noAzanda balaleli manje red. Bakhulile first one una 18 years.
1: Oh wow.
0: Uyothi 19 kule nyanga ezayo. U second one una 16 bese kuba

0: one owner 18 years.
1: Oh, wow.
0: Uyo ti 19. Okay. Uyengezayo. Okay. U second one owner 16. Mm. Bese kuba usisi lo ngathi, oh, uzobe na 13 years. Isithandwa sagogo la khamba khona ugogo uhamba khona. Kangangokuba indlela esasingatholani ngayo no last one ubaba into kagogo ukuthi yini. Niyambona uNkulunkulu wayeney'nhloso zakhe. Ngikhaleleni pho mina for lo 10 years njengoba namhlanje ngithi 10 years mntana masho. Ngikhaleleni ngabe ngithi Nkosi ngiyakubonga. Ngoba kukona sonke lesi simo. Kodwa wena ungenzela umusa. Umusa lo kaNkulunkulu noma bebathatha abazukulu bami ngiyabathanda. Lo mdala nje ufana nobaba wakhe. Ungengibuke ngithi nangumfana wami la.
1: Nangumfana wambuyile.
0: Ubuyile umfana.
1: Nkosi yami. Bafowethu, ngibuka isikhathi kodwa angikwazi ukuthi ngithi anizukusho lutho kulolu suku lanamhlanje. Ngiqale ngakuphi lapho.
2: Yo, qala ngakumi. Uthi uMalikhele la. Konke kusebenzelana kube ngokuhle.
1: Alright.
2: Uthi unabazukulu manje ngiyahlekake ngoba mina ngifana nowakhona ekhaya lakhe. Ngihleke impilo yakhe nabazukulu bakhe. Unobhuti bakhe ababili nodadewabo omncane. Ngendlela abazwana ngayo nogeli bawo best friend. La ugoge khona ugeli ukhona. La ugoge ujabula khona ugogo ukhona. So nje siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngaye konke kuyenzeka. Futhi alibi khona iphutha. Wayazi yena ukuthi ngelinye ilanga lo zalwa uwe nonhlahla ngizomthatha. Kodwa uNkulunkulu uyathatha beke Ndlovukazi. Akaze athatha angashiyi lutho. Wathi ngizothatha ngibeke. Thina nje iyodwa into ekufanele siyenze uthi asihili ngokufana. Kusho umuntu odlulileke entweni uthi asihili ngokufana. Ukunje sike sibuze kubona ukuthi wena kwakusiza ngani ukuyivalela. Yilokho nje kufanele sikwenze ezimweni esuke sidlula kuzona. Singamjudge umuntu uma evala. Wayivala ngimcasa. Sukele avala iphone avala iwindow avala igate avala umnyango ngingene ngenkani kamama umfundisi yayizwa lonto ngingene ngithi hey kodwa fanele sithole ukuthi yini ayenza avale
3: ngithanda ukukusho mama Ndlovukazi kokuqala nje siyacela ukubonga siyacela ukubonga ma esakhuluma uma khona into ethi ngaphakathi mina ukuba ngabe umama Ndlovukazi akalivulanga leli thuba lalelihlelo bangakho abantu abangaba bayafa manje namhlanje nje bekhuluma uma kunabantu kunowesifazane ohilayo njengamanje kunowesifazane mhlambe into yakhe isayintsha kunowesifazane manje ozivalelayo manje kodwa ngokukhuluma kwakhe kunezinto ezivulekayo ukuthi kanti uyakwazi ukuphila kade uyishiya ingane yakho ithanda iphila ufike seyilenga yizo uba nemibuzo eminingi eyinkosi yami siyabonga ma kakhulu ngizothi nje mina siyabonga mabaphila abantu iyona inhloso uncovering the hidden wounds uhlelo ngaye konke kuyenzeka namanje basikhuluma kanje inhloso ukuthi ungahlali ebuhlungwini akona ukuthi kuphela uligone usize ukuthi khuluma uthi omshumayeli ngalelanga uthi ungazivaleli uzozibulala phumela ngaphandle asisho ukuthi hamba uxoxe indaba yakho kuwona wonke umuntu kodwa thola umuntu thola ikhona la uzokhuluma khona abaphila abantu siyabonga.
1: Yo manisathi abaphila abantu ngifikelwa ile party ethi ngamficelenga angithi ngivile ngayibamba mina ngiyangazi ngi-inquisitive yini manje uthi kwenze njani nani now i-experience yamanje njengoba ngikhuluma nikhuluma lento nikhuluma mabaphila abantu I think le party ukuthi umuntu medaliwe noma ekhona ezaliwe esemhlabeni kukune journey yakhe and isuke yaziwe maphakadeni ukuthi izohamba ifike la now thina ezinye zezinto ezishayayo sihlale enhlungwini sihlaliswa ukuthi sifuna ubuzi why wenze kanje kanti sikhohlwa ukuthi kwayeseqaleni kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuzohambeka kanjani and ngale nkathi kuhleleke ukuthi uzohamba kanje. Now kwakukhona isizathu ukuthi yini wena kube wena kufanele uexperience lento. Angithi yabona so namhlanje 10 years uexperience lento nduyaphila. Masingabali izinto ozenzile kulo 10 years usenhlungwini. Mhlawumbe khona into obangeke uyenze wena enalo. Ubo zange uexperience lento. Mhlawumbe buzochelelana noNkulunkulu. Khona izinto mhlawumbe bengeke angazi khona into ethangisho lento yokuthi khona izimo edlula kuzona ngoba vele

0: thina ngabe siyazini
1: mhlawumbe ngabahlale likhaya elihle kanje
0: thina ngabe siyabona yini ukuthi
1: ngabe
0: angithi yabona ingakho ngithi ene kuningi yabo nje ningitshela izolo uthenga imoto uphinde uthenga imoto yabo noma usafuna okunye but khona isizathu so namhlanje bafowethu asihambe nalento yokuthi kwanhlungu onayo manje bekufanele wena
2: izikwena
0: kufanele ize kuwena futhi wena uthenjiwe awukwazi ukufa ngomunye umuntu obevele edalele edizayinelwe eyakhe angithi abantu fana noma esekushiyile kashonangake asikwazi ukuhlalela sikhale bafowethu ukuthi usengalile usengishiyile sekwenzekeni even the family member inejeni yayo idizayiniwe impilo yayo ukuthi hhayi uzohlala la ikhaya azolungisa lokho akulungisa uma seqedile uzohamba asivumeni ukuthi bazohamba ukuthi bahamba ngandlelani sekuwukuthi mina-ke ngifundiswani ngohambo lwabo ngifundiswani nokuphila nabo kodwa bona bazohamba
1: ingakho ama-fingerprint ethu engafani
0: angithi-ke
1: ingoba wonke umuntu
0: uzele
1: ijeni yakhe njengosho akekho umuntu ozele ijeni yomunye umuntu
0: eyinkosi
1: yami wonke umuntu yabo nje uma uye-home affairs manje ngiyogxibiza
0: ya
1: ngisho ngathi ufisa kanjani sesinonhlahla ukungisiza ngey'thupha zami ngeke zangisizi because eyami ijeni i-asayinwe kanje
0: we moya encwele
1: hhayi
0: moya encwele angiyazi le eyenzeka njengamanje
1: hey.
0: Kodwa kuthi asisho njalo sithi moya encwele siyakudinga ngey'khathi zonke
1: wonke umuntu ozimela.

ngifisa ukuthi lo ngisize manje ilona sizebe ngiqalile yini ungathathi noma yini kholwa nguNkulunkulu ukhona uzokusiza ukhona uzokufihla ukhona uzok

lo okuyena owacreate umhlaba engani uye lo owabona kufanelekile ukuthi mina mangibe umuntu wakaXhosa noma ngabe ngiyafisa ukuyishintsha kangakanani uyena wabona kufanele ngiphume esizweni sakaXhosa usizo lukuye. Amen.

0: Sikazama isikhombo ukuthi ke ilishumi lesithupha imizuzu lishayile ihora lesithupha kuhlelo lezindaba zomphakathi. Injobo ithungele bandla, gama lami ngingu Wonder Boy, isibongo ngingo wakwagina. Samsongene nje kwingxoxo lapha manje ngoba begujwa usuku lwamagugu namhlanje usuku lokumhla ka 24 kuSeptember kumandulo lapho ke besigubha futhi ke iShakazi Day ebizwa ke Heritage Day ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ke uvulelekile ke ukuthi agubhe isiko lakhe kakhulukazi ngokukhululeka. Lolu suku lifike ngesikhathi lapho ke sikhuthaza khona nokho ukuvikelwa ke kwabantu besifazane kanye nezingane. Ingakho ke namhlanje sithemba sikhulumisana ke nesibani samadoda njengoba namhlanje sikhulumisana nomnumzane uPhilani Nzuza kanjalo nosihlalo noma ke nomnumzane ke uMakhathini ongunobhala. Baba Mshaza, sikubingelele siphinde sikwamukele ohlelweni.
1: Sibingelele mfokagina nabalaleli bakho. Ntambama, siyabonga.
0: Kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nani baba. Baba uMakhathini, sibingelele siphinde sikwamukele.
2: Sibingelele babugina, sibingelele abalaleli benanda FM. Sijabula kakhulu ukuthi nisimemile namhlanje sisibhalise amadoda, siyabonga.
0: Yes. Baba Nzuza, mhlambe kafushane nje ukwendlalela umlaleli ukumbeka esithombeni ukuthi inhlangano iyaqalwa ngaziphi izinhloso nokuthi ke inhlangano isibanisa amadoda yenza nemiphakathini siwakhele enanda.
1: Siyabonga kakhulu baba Gina, siyabonga kakhulu ithuba singalona, siyabonga kakhulu futhi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi si reach out emiphakathini. Isibanisa amadoda sasihlela ngesikhathi sibona ukuthi amadoda aw indoda nje sidala sayo umuntu wakuthanda ukukhuluma. Iyakwazi ngoba umuntu udala ukuthi uyakwazi ukukhuluma, kodwa indoda ayikuthandi ukukhuluma. So ngesikhathi ngakuthanda ukukhuluma lesimo sempilo samanje siyaphikisana nokuthi ayikwazi ayikuthandi ukukhuluma ngoba izinto eziningi zivuna ubulili besifazane. So uma zibuvuna igcine ireacta kabi into ebefeka beyikhulumile. So uma sisivula sihlele isibani samadoda sihlele ngendlela ukuthi ibe nendawo la izokwathi ikhulume khona, izokwathi ivuleleke khona ukuze ikwazi ukuthi lokho kukhuluma kwayo nalowo mbono wayo nalowo mqondo yayo ikwazi ukuthi iye bayizwe nabanye abantu besifazane nabakubo. Njengoba njengamanje sisila nje emoyeni sikwazi ukuthi si reach out kubantu bobulili obuhlukahlukene, si reach out futhi nakuma ages ahlukahlukene.
0: Yes. Baba Makhatheni, ngifisa ukungena kuwena njengonobhala ukuthi izinsizwe njengoba esishilo baba Nzuza ukuthi zininkinga yokukhuluma, but kunento lento eyiphinde lento nkinga yokukhuluma iphinde ifinyelele khona kule nkinga yokuthi sinama anger issues abanye bethu.
1: Yes.
0: Leyokuthi uma sengidiniwe angikwazi ukuzilawula. Ngizisola sengikwenze konke kade ngikwenza ngenxa yokudinwa. So njengoba uMakhathini ubaba emphakathini, ubungathini ukudodisa umfana omncane osakhulayo ngoba le nkinga ihlasela thina njengabafana abasekhulayo. Obaba sebekhulile kancane ufike ukuthi benze igameke ezinyantisayo. Igcwala kithi lento njengabafana abasekhulayo. Ikuphi ongakusho mhlambe ngalento ukuthi angikwazi ukuzikontrola noma mase ngidiniwe noma ngithola ukuthi kakhulukazi futhi umlingani wami bayesethole elinyiso kasi nje useqome kwanzuza akasaqomile kwagene. Yes. So kuna leyo nkinga ukuthi eyi ngiyindoda manje ngiyafutheka kubuhlungu kimi, but inkinga abanye bethu abakwazi ukuyilawula leyo nto, iyona into esigcina sisifaka emajele. Ungathini mhlambe ngaleyo nto ukufundisa nje amadoda asakhulayo?
2: No, ngingathi mina babugina into yokuqala elimaza kakhulu indoda before nje ifike ekuthinini mhlampe iyachithelwa umuntu wayo noma mhlampe ibhekana nezimo eyenza ukuthi igcine ihlule yokucontrol i-anger.
0: Yes.
2: Ukulahleka kwesithunzi sayo indoda. Into ebalulekile ngendoda, indoda iprotector kakhulu icharacter yayo ngale ndlela yokuthi uma sekufika la idinwa khona, uyabona mangabe ukuthi usuthola emva kwesikhathi ukuthi lo muntu othuthandana naye mhlawumbe useyibandlakanya kobunye ubudlelwano, mhlawumbe nawe usekhona ngeze useqhama nezingane mhlawumbe engazoni zakho, so uvele ubone lesi sikhathi lesi ukade uhamba naye lo muntu, ubone ukuthi umphakathi ubungibuka nje ukuthi hawo nanga umuntu ehamba nebhomu lakhe. So ngizama ukuthi izinto ze-anger izinto esuke eseyihlalile kakhulu engingathi ayikontroleki. So othola ukuthi mhlawumbe kunesikhathi la mhlawumbe uthole amaqiniso mhlawumbe after 14 years ukuthi ukhulisa ingane engayona yakho,

0: zethu ayotshela ukuthi intombi iziphatha kanjani. So inkinga ingabilele kuthina yini noma generation
1: regardless ukuthi ikuthina noma ikwabesifazane kodwa isemphakathini. Inkinga uma isemphakathini ila ekuthina ngithi indoda njobeke washo xabhasha ukuthi iyakholwa kakhulu esithunzini sayo. Sidalwa yini isithunzi ukuthi ukwazi uprovide.
0: Yes.
1: Lahleke itoda itoga endodweni ayisakwazi uprovide ekhaya. Bayisakwazi uprovide ekhaya umama uprovide ayo. Ingane iba sesithwini esikanini for 9 months isuke ibhonda vele nayo. So uma ikhule ikhuliswa uyena. Eyayo indoda ngoba eyayo ihlala nayo la ekhaya iyayazi ijwayele kodwa umuntu onebond ephelele nengane. So ngesikhathi umama kuyena.

iyazi ukuthi uma yadlalela ngasekuphakamiseni isandla izoboshwa. So uma uboshwa-ke ukuboshwa nje into enkulu nje ngasekuboshweni yileyo ukuthi ulahlekelwa isikhathi, ulahlekelwa isithunzi. Once waboshwa khona kuthiwa i-stigma esesiyohlala nawe njalo, noma ungalunga noma usungawufundela umfundisi noma usungenzani, kodwa kona nje wena wake waboshwa, kuyaziwa lokho. So nobe ngazi uma uhlamba

0: Okuyikhomishana ke ezimele yezokhetho sikhuluma nje kabanzi indaba ke njengoba ke intaka isibekelwa mozolo ngomhla ka 4 November lapho ke zizobe ke zidlana ke imlala but ndidotsina umcebo ngifisa ukuthola ukuthi iqembu A uma ningalithola ukuthi lisuse ithombe zikaqembu B egcobeni noma lihlukumeze ngandlela thizeni uqembu B ikuphi eningakwenza ukuqinisekisa ukuthi amalungelo eqembu B awahlukumezeki nanokuthi uqembu A uyajeza ahlonyeliswe izimilo ngalokhu kwenza kwakhe
1: yebo mshana uma nje kunobufakazi obuqavile besenzo esinjengalaleso esingahambisani ne-code of conduct inkantolo le engamele ezomthetho electoral court iyasibuka leso sikhalazo ebese inquma ukuthi kwenzakalani ngalelo qembu so lokho kusuke kunqunywe electoral court mfakazi konake kuye kuthathe kube yisona sinqume uma ngabe njengoba ngeke ngabalula ngaphambilini ukuthi kuyenzeka kube ukuthi inhlangano ifakwe ifine kuya ngokuthi isenzo sayo esiphambana nomthetho singakanani kuyahlukahluka. Kepha i-electoral court ithi ma isibukile bonke ubufakazi beqale bese iyasikhipha isinqumo. Kungenzeka izigcine mhlampe ingangeneli kwa ukhetho uma ngabe iqhube esibe singahambisani nokuziphatha.
0: Yes, mhlambe asiphethe kanje ingxoxo yethu kukhona indaba ezingamanga postwa uba enkundleni zokuxhumana singabalo Facebook obanibani Twitter njalo njalo la uzofika ukuthi mina ngoba ngiyazibona ukuthi ngiyimbodlomani ngubugina ngipost ukuthi ngicishe ukhetho lube kanje kanje noma ukhetho angilwethembanga noma ukhetho angiculisekile njalo njalo but uthola ukuthi ngilandelwa abantu abaningi and umbono wami njengoba ngikhuluma emsakazweni njina nda FM bayawuthemba ukuthi ay showcase lento eshokina iyiyona ikupho ngakusho cishe nge false information ezoba spread out noma eba spread out during ukhetho njalo njalo
1: hey msakazi lokho sekuyiqala elikhulu bese sibiza nge misinformation or i disinformation lapho udukisa khona abantu ngamabomu nayo isimo esibi ikhomishana isebenzisana nenkampani iReal 411 ukudila nema online disinformation and misinformation eyenziwayo abantu so kubalulekile ukuthi umuntu ayicabange ngaphambili kokuthi ayishare noma abhale into engenaso isiqiniseko so ukuthi umuntu akayicheke i-source noma ebhala abhale into anesiqiniseko.

0: lulekile ukuthi umuntu ayicabange ngaphambili kokuthi ayishare noma abhale into engenaso isiqiniseko. So ukuthi umuntu akayicheke i-source noma ebhala abhale into anesiqiniseko sayo, ngoba nayo leyo msakazi njengoba ngithi iyika ngokudukisa umphakathi abadlalele kude nento yama-fake news nokudukisa abantu nokushera i-information ongayiverifayile ukuthi iyiqiniso. Ziningi iy'ndlela zokuthi-ke uma ngabe ungenaso isiqiniseko sokuthi le nto oyikhulumayo iyiqiniso noma yilona ukuthi ungayiverifaya ngokuthi ufonele even kwi-toll free number yakwa-IEC e-0800 11 8000 ukwenzela ukuthi uqinisekise ukuthi ngabe le nto oyibonayo eshiwoyo iyiqiniso yini, nokuyi-reporter futhi uma ngabe uyibona ukuthi nangumuntu oyi-influencer noma onabalandeli njengobusho abaningi kepha ubhala into engenaso isiqiniseko. Ikhomishani yayithathela iy'nyethelo ezinqala isimo into enjenganaleyo engagcina ngempela ikubeka esimweni esingesihle.
1: Dadewethu uMagumede, asibonga kakhulu isikhathi osiphesona nomcebo sonu namhlanje.
0: Ngiyabonga kakhulu msakazi, kuyintokozo ukuba nani namhlanje.
1: Nomcebo engwakho Gumede uvela kwi-Independent Electoral Commission, kwi-Commissioner ezimele yokhetho besikhuluma.

0: umvivele enkampanini ipha ethuneni usovela uzamula waya umuntu azafisa ukuthatha isikhwama sakhe ayohlola kwenye indawo ngoba ayisekho into yakho bakuvale phehlweni wavalwa ilo wagobela onenhliziyo embonomona zokuqaqa mina vule ngiyakumema kwinkonzo ikusasa Jehova kuba ngibakhulule aba elithi endaweni ephakathi ngizobantu ezindaweni eziphakeme kusasa ntshe ukuthi ngiyapho ohlala ngakhona phatha umndeni enqo siyoqamba 10 kumngene road ngamqaqa ubaba ngamqaqa umama ngamqaqa umkhulu ngamqaqa ugogo ngayiqaqa intombi ngayiqaqa insizwa baphakama abantu Jehova makanibusise uJehova enzele
1: Kalani kabanye wakanxumane mhlawumbe mawuthinani ngiyabonga obuhlangezele bona bazalwane mina ngenxa yinkinga inganami ngibe ngokungeminyaka emphakathini bazalwane ngigcine sengena etshwaleni bazalwane nomama ophuzayo ngangena etshwaleni ngingasaboni usizo ngaba umuntu ophuzayo emzini kwapha nangisebenza emhlane nangalibala ikhadi lami thi 00 kuthangela imali ezalayo njengabe ngangishimala ogibela abazalwane kepha ngomhlaka 13 ubaba ekhuluma eredweni mina nge-FM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize ngafika la kuyisonto ngomhla ka-13 so ngiyongaqala ngalo ngahlala lapha phambili ubaba yomntu ayekhuluma ngathi

angenetshane lokungasaboni usizo ngaba umuntu ophuza inzini kodwa nangisebenze emhlaba nangazibala ikhadi lami thi 00 kuthangela imali ezalayo njengabina ngisho imali ogibela abazali kepha ngomhlaka 13 babaubaba ekhuluma eredweni kuke mina nge-FM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize ngafika la kuyisonto ngomhlaka 13 so ngiqala ngalo ngahlala phambili ubaba uyokuthi ayikhuluma ngathi

0: izalayo njengoba ngishilo lokhu labazali lokha ngihlaka 13 baba ubaba ekhuluma eRedgeni kube mina neFM ngamlala kahle ukuthi uzosilekela sisize ngafika la kuyisonto ngomhlaka 13 sonke ngaqala ngalo ngahlala phambili ubaba lomntaye ikhuluma ngathi mama ngicela namhlanje ngizosindisa ubaba ubhekise kumina bazalo sohalwa ngalelo ngabunyanga
1: ufike la ekhaya ngifika ngenxa

0: cha namhlanje ngizosindiswa ngobhekise kumina bazala besohala ngalelo ngabuyanga
1: ufikela ekhaya ngefika ngenxa yokuthi ubuka kulesuma bengene
2: umndeni ungizwa ngikhuluma kakhulu ngizoshintsha amaphupho iinkonzo ezokwesula angisa nje uvela ngudayi kusasa imemeza hi-tiras noma

ngendlela inkinga esezikuhaqe ngayo akusavukeki. Lalela, kunabantu abawe financially abangavuka, kunabantu abawile ebusinessini abangavuka, kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje, vuka noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabanye nje abawiswe, awiswe izifo eyisemzimbeni wabo, akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela, ithi iBhayibheli, vuka. Uthi omunye mivuke kanjani umprofeti, ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ekucindezelile, ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa, uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka.

uma umuntu uphila kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobese ukuvuka ungakufaki ku action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede. Vuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noba wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe nami

umdeni mawusuphelele kunamandla okufanele wembathe. Kunamandla ambathwa umuntu ayedwa. Kunamandla embathwa umuntu ngoba engumzali. Kube namandla ambathwa umndeni. Kube namandla ambathwa umnumzane. Kube namandla ambathwa unkosikazi okanye umama bese kuba namandla ambathwa umndeni. Ijule kakhulu le ngelinye ilanga ngoba ngizoke ngiqhubeke ngizophinda futhi ngizinikeze isikhathi lapho ngokuchazela khona ngalamandla. Kunenkonzo enginayo ngizobe ngiwembathisa amandla owadingayo. Hayi ukuthi ngeke uqashe, inkinga awunamandla, ngabusuqashile. Qasha kanjani ungenamandla? Uzoqoshwa ngisho ekuseni, uzothi uqashwa nje ubuxoshwa. Hayi ukuthi ngeke urejistwe, ngabusurejistiwe. Inkinga awunamandla wena, ulula wena, awunamandla wena, ulula. Uyatakateka ngoba ulula wena, awunamandla wena. Mbatha amandla wena, akhona amandla ngizokubathisa wona. Ngomhlaka, ngalala ma-date akhona. Lalela, angene kuma-products. Ngoba ngizokutshela lento yamandla. Kukhona obhala kahle othi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Ngoba yabona amandla maye ngekho izinto azenzeki. Ngoba ngisho uvika, ngisho uhlaselwa. Lalela, uzowasho, uzoyasho amavesi nemthandazo. Kodwa uzogaxela ekutheni awunamandla. Uthi obhala kahle, uthi qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. La uthi futhi lobhala kahle, vuka wembathe amandla. Ngisazoqhubeka ke ngikhulume ngamandla. Lalela. Angikhulume ngovikizitha nangamandla awo. Uyamizwa ngithi. Sinebhengela la ekhaya okuthiwa uvikizitha. Le bhengela linamandla ekuvikeni izitha. Amandla akhona okuvika nje izitha lu-250 kuphela. Akufanele lenze iphutha lokungabi nalo leli bhengela. Uvikizitha noma abantu bafuna ukukuhlasela bakubambe ngezandla, akhona amandla akuvikizitha okuvika. Isn't noma bayagadla noma benza lalela uvikizitha okuvika izitha unamandla okuvika. Hey, uyangizwa ukuthi ngithini? Uthola uvikizitha iphengela 250 kuphela amandla okuvika. Okuvika nje izitha noma ngabe ziqhabuka kuliphi isayithi makuyisitha nje. Sibe nebhengela futhi lekhaya elamandla elepower. Le bhengela uyabhukha uhlale phansi nami. Angidingi ukukhumbula mina ngumprofeti angiyona inyanga ngisonisa ngoma. Ngithwasisa ngithwalise. Angiphehle amagobongo. Angiphothuli. Angeza ukuthi ngithini? Ngusiza ngale ndlela uNkulunkulu athi ngusize ngayo. Ngigcwaliswe ngamandla. Ngigcotshiwe. Ngigcotshelwe wena. Ngigcotshelwe isimo sakho. Kune bhengela ebiza u-3.5 la ekhaya. Eyokwenza izinto zenzeke. Ungaqali indlima endleleni. Ungafinjwa muntu ma uzokwenza izinto. Uvimbeke uqale izinto ziphelele endleleni. Lalela, awuvimbeki ke ma uphethele bhengele le power. Bhengele la mali 3.5 ayi ekuchazela yona ngoba vele ukuchazela abantu abalithengayo uyabhuka ukwazi ukuthi uhlale nami phansi. Hlala nami mpela, ulithola kimi nje ngqo lona, awulitholi komunye umuntu. Bese kuba khona elinye, ngaba ibhengela ngaba yi-class u-7.5. Lalela mina ngizokuphakamisa, mina ngisho kuthiwa ufungelwe kangakanani, mina ngizokwedlulisa lapho bathi ngeke udlule khona. Angizwa ukuthi ngithini. Mina ngisho sebekutheni bathini bathini. Lalela, le nto izokwenzeka le. Le ufuna ukuyenza izokwenzeka. Zinika isineke nami, angijahile. Nginohlelo-ke olusha la kula mabhengela amabili. Okay, kakhulukazi leli lika 7.5 noma i-necklace yakhona. Ne-program ke enayo. Ngizozisho ke inhlelo ngoba ngifuna abantu bangene kwi-program ethize. Period of 3 months, period of 6 months. Sizazokusebenza nje. Sizazokusebenza bawuze bemangale bethi kanti sekwenze njani manje. Sizazokusebenza, ngisazoqhubeka ngikuchazeke lolu hlelo lapho khona umuntu angena kulezi nhlelo ka 3 months, inhlelo ka 6 months. Hayi. Mina ngeke. Uyabona kulezi zinto manje zokuthi wena ukwazi kwenza izinto zenzeke. Lento yokuthi wena usudlala abantu, udlala abathakathi, udlala ngisho nje abantu abasafunda ukuthakatha, bafundela kuwe ngisho abathakathi.

ngizo-introducer nje mbili kuphela ngoba iningi i-product entsha enginayo. Angithi yes. Kune uma umuntu ophathwa amajaqamba, ojwayele ukuphathwa amajaqamba, ngine-product nge-spray esikhona la ekhaya okwazi ukuthi ngampela sikusize uma uphathwa amajaqamba. Ma umuntu onomzimba obuhlungu, same time, angizwa ukuthi ngithini, usebenzisa i-spray sami uspray lapho okubuhlungu khona, same time kuphele ubuhlungu. Kanti nifunani manje? Le spray sami siqeda ubuhlungu ngaso leso sikhathi, same time. Uma umzimba wakho ubuhlungu, uma uphathwa amajaqamba, futhi le spray bhenga ijaqamba, same time. Mina angidlali nawe, angizwa ukuthi ngithini. Uma umuntu ophathwa amathambo futhi alesi spray siyakusiza, siwaqinise, siyakusiza kakhulu ekuthini siwalapha amathambo. Lesi spray sinento eyiningi ke ake ngithi nje, umuntu vele ohlushwayo umzimba olumayo, uyaluma umzimba wakho noma uneyindawo eyiluma, nasi spray. Iy'nyawo zakho eyilumayo ezinjani, nasi spray. Usifutha nje kancane kuleyo ndawana, hayi bese uyasizwa, sijula sijula sizenzela, hayi bese ubukela uthula uthi du few, isikhashana nje, isikhashana nje esincane. Ya uyabona, manje sesikhuluma ngezinto eziqeda manje ubuhlungu, ezikulapha khona manje. Nespray sami sikulapha khona manje. Bamba, uphathwa amajaqamba, unobuhlungu obukhona emzimbeni, uyisibhobo esiphatha prayer lapho kulesibhobo khona, inyawo zakho umzimba olumayo, spraya lapho kuluma khona. Lalela, unombandamo ongafuni, hey, lalela mina ngisadlali nawe manje. Leto ngifuna ukuyilapha manje ngaleso sikhathi. Thola le spray sami sasembusweni. Kuningi-ke ngisazoqhubeka ngichaze ngaso lesi spray. Sinamandla kakhulu. Ngibe ne-product enye bakwethu. Uma unomoya onukayo, lalela, ngine-product enginayo ezokusiza ephungeni elisemlonyeni. Iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe, yangizwa, iwashabe emhlophe kweqe kweqe, isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi. Ngoba lokho kunuka komoya kwesinye isikhathi kuba yichitho. Yebo, baye bechaze kwesinye isikhathi ukuthi kusukwenzakalani, kwenzakalani, kwenzakalani, kodwa uzozitholela

ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time, mina ngikhuluma ngezinto za same time manje, hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda manje nje ukuyisebenzisa, uma uxubha ngayo, uxubha ngayo, uhahaze ngayo, uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje. Umoya lowo ayi, nya, finish. Una ukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu ethuza kwabantu kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuya kwenzeka uthole ukuthi unelonda eyilapha emathunjini noma unelonda eyikhona lapha ngaphakathi. Hey, lama products ami aqeda nya apholise lezo londa eyila ezenza ukuthi umuntu abe nephuma elinuka ezibala esebankankeni kanjalo kanjalo. Nya! Yintsha sha. Wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka uzothola le product iyawa amazinyo awaqinisa amazinyo awasha emoqeqe uqede umoya onukayo. Iwuqede nya hayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungaphisaphinda ube nenkinga yomlomo onukayo. Ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo le inzima kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la. Ngoba nawe uyayazi inkinga phela uyabona la siyalekelelana la fanele ngampela ube umuntu ube right sibe nomavuthulula ke la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ikakile xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthulula bese uthole umaqondanisa ke mawubona into zakho ngampela ngathi ayiqondani usabathe yaqondani khona umaqondanisa izinto zakho yiqondane kuningi bakwethu uthole noma 1000 kule product insebenzo yemali ma 1000 mawubona imali iyaphika imali iyakubalekela uthole ma 1000 ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesikanje awuthatha amanzi ngeglass baleli minute nje lilodwa gijima ngiyazi lilodwa leli minute ngiyakukhulekela manje uNkulunkulu wami uzokwenzela umusa. UNkulunkulu wami uzokuhawukela. Oh, singamthola phi uNkulunkulu njengalo uNkulunkulu? Ongasibaleli namacala ethu. Phila kuye, ukuhlala kuye kunokuphila okuphakade. Siyambonga lo uNkulunkulu ongafani noNkulunkulu wana abagcwele emhlabeni. Ongumnikazi wakho konke, ongumenzi wakho konke. Okonke kwavela ngaye. Oh, uNkulunkulu onamandla nowazekayo sesithi uNkulunkulu uNkulunkulu wena owaziwayo nikazi wempilo nampa

ngambuza ngisho ngane nencane la ekhaya. Lalela mina ukuchazela akhona manje. Lalela mhlawumbe abanye bayebeza ukuthi there is power in the name of Jesus, but there is lalela amandla uma igama linamandla lona nje igama kakhulu kangakanani lapha amandla asuke bekwe khona. Lalela mina ngisize ngitshe amandla akhona ngoba ufuna ukwazi ukuthi uwasebenzisa kanjani futhi amandla. Ungawasebenzisi amandla endaweni e-wrong ngoba kuyoba ngathi amandla awasebenzi, kanti indawo osebenzisa kuya amandla i-wrong. Yazi uma usuwaphethe amandla ukuthi kukuphi lapho ozowasebenzisa khona, futhi yazi ukuthi wafunelana amandla. Musa ukuthi nje uma ufuna amandla ungazi ukuthi amandla yini into oyifunelayo. Lalela mina ngizobe ngizokubathisa amandla okuphumelela, okuphakama, okwehlula izitha zakho. Ngizokubathisa nje amandla okuphakama, okuphumelela, okwehlula izitha. Uyawadinga la mandla, amandla okwanda. Ngizokulalela uma ungeke wande lawo mandla lawo, kusho ukuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo, wande ngokwemfuyo, wande. Uwanda sikudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awandi lawo mandla, ngoba amandla kumele ahlule izinto, amandla kumele akuphakamise, amandla kumele akwandise ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho, amandla kumele andise ngisho imfundo, andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla mayisekhona, aqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Ayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga, ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi mina ngizobeka le nto ngoba amandla asuke ezweni elingabonakaliyo, asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali, iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi, ngiphathela amanzi ngothulithi, phathela amanzi ngothulithi ukuze mangidedela le nto ihlala kuwe. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi, yabona amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leto mntu, uma uthatha nje ibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya, uthi bese uyalivala. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi lapha, ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni kamoya, phindaphinda abe umoya, aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya, aphinde abonakale. Ngithi-ke uma ngizokubhathisa amandla, ngicela ungiphathele amanzi. Angisenandaba-ke ukuthi awompompi noma wani, as long as kungamanzi, ngiphathele 2 liter kwamanzi. Bese uphinde ungenzela nansi. Angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni kwenyanga, ngibhalela nje izinto ey'nhlanu okuyizo. Niyazi uxakwe izinto ey'ningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezi

umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe old school jam esamkhulu esamkhulu.

Mesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe old school jam esamkhulu esamkhulu.